0: kumbame
1: amatonda na mama kongoni
0: kumbame kumbame kumbame
1: na menye paromo mungamjane
0: kumbame kumbame kumbame
1: mungonengeryo nyamina loje.

0: agbaye ko ye ko ri ngba
1: agbaye ko ye ko ri ngba
0: iba
1: owo
0: agbaye gedede oso kale
1: agbaye gedede oso kale
0: adiba baba waye ma ku
1: adiba baba waye ma ku
0: ngba oji
1: ngba oji
0: akunre gbogbo ni so
1: akunre gbogbo ni so
0: won ni korubo
1: won ni korubo
0: won ba ti rubo yo segbon ta
1: won ni baba ti rubo yo segbon ta
0: ogbe bon go rubo
1: ogbe bon go rubo
0: ebon fin
1: ebon fin
0: ebon da fun
1: ebon da fun
0: njo ni njo
1: njo ni njo
0: ayo ni yo
1: ayo ni yo
0: iyan wa wo
1: iyan wa
0: wo se lere pe ba
1: wa wo se lere pe ba
0: aya nu koto
1: aya nu koto
0: mara wo lo yo si lenu
1: aya wo lo yo si lenu
0: ese tono tere
1: ese tono tere
0: njo fa
1: njo fa
0: nje oke nbe laiku gbangba yi oke oke gbangba yi oke nbe laiku
1: gbangba yi oke
0: oke gbangba yi oke nbe laiku
1: gbangba yi oke
0: oke gbangba yi oke nbe laiku
1: gbangba yi oke.